0: Okay,
1: sai.
0: Oh,
1: yes. Sister. Ba, ay kailangan ka.
0: Ah, wakan ba ba. Daba ni Monica ko no sa. Na mo siya brother, wesh la ka chile. Ka iwan bilo kunwa. Mama rin ko, aman tu tawa. Na des tawa, tawa ba bu no sa. Tuwa ilu, tuwa ipa, mais pa ka. Mama rin.
1: Mama kese siya sa idang afra. Bibo. Eh. Mo siya bu no wakan.